Shema basan la kongi lhemi ki gyurgu tang kesang tuye dayan la tenpe tinzori ki sampa saman tenpe lushi kangchung zebra chengen ki shabshi shibati. Penchung ki sinchora riksum so te cheche tang leki pingyong ki kiwu cho la nyenpe nga tang zebe cikla tenne duli piyu yube anam choy kyang lungting ki lerim di kyu kiwu cheba chen cho ya gadin chi shishu kyun yin. Le zheng ki judu ngan nang zu lhen du yi na po yu le jang bie myndun sang bu chun bie lu shi dun ki a la sa xe ba di sen nang du.

si ju yu. Sane tige lokshu pege ju gi gen kurwa gao nye yi sargui ba. Ti kong ar khan ta zakan ka le tebe gane qi shu xing ni, lo denbu me ba tirsi. Lui gi chokbe lokshu kodun yu na benjo pege la hang gen sung qi tup ji ju yu. Korgui nyamsu sasi gi chun zin di ne su sane tige le mi, alifu yi dik che gu ju qi xing yu. Kong ki zhung kuru lokshu qi le lop chong qi nyua ta. Ming an nam chan ki lok shu zhik che sung gong ta to dam ki gen kur gu yu. Nam chan zuk zhun qi rin, zhung kui qu xi tan, zhung kui ci xi, zhung kui zhik che, zhung kui la zhe jie nang zhin che ba ma si. Bang ka la long lo kip kong ki xin dian min na ka tang bu so gong che yu. Di ne nga ran le long shu lok dong ki zha wei zhik ba xin ba ma si. Nam chan nyer gong tan to dam ki zin nu gyan rim xin kong to qu chung. Bang le jik du nan be long lo nam chan tong ma zuk jun ta nyer gong nan shu tu ba ti. Reng yi le chum zhe ya bu to be myong cor sima chung xi ju yu. Zhong gu jie kep lok shu ma jo cok ba wu ling lok shu bang le yan la gong si ji kep ji ni le hei shao yin. Nam chan ti ta tong kang be to ding ki wu shu ta lok so chui che xi jik du du be chok du rin de nu gu ku ju ne rin nu jen ki cun zin to bu. Ngan cui le qin nam chan ti cheng gu sa kong su long nu ta wu nu ki chok du rin de nu gu nam chan ngar wei sar bi che di. Se ku di ni bang ga le chok du rin de nu gu din si chi che tang bu ti la jun gu che si yu ji ju yu. Zhong gu ki le ki ma jo che ne jun be. Gyargi tubi nukyun namchang ki, bangkali jitang ki chongzu mangbu shik chongde tu pike chukyuro shokram tubni. Sanetike mangcho ki chowe chutse toru chingdi, sanetike benjo pike le gyunche mibi jangdo guishu ne yubashi. Jilungi donkami nishu lor, zhungku hua dian chige ma jo ceyu gongsi, magang chunzin chebi hua xin lokshu ceyu gongsi mangui dangwe. Mai men xin, wui shu nam chan nyer gong che wu tsu bata. Zhong kui nyi nun lo zi bang li chi jub dun zan ki, nyi nun lo shu ti tui chan chi du mang bur kia bar chi bata. Nam chan ti lo dar tan bu ci, dun chi ngan lang zan nyong tu dong ro chi yu. Bang ka li lo shu pi ki oyun leng kang ki zhu si ka li mo yi. Zhong kui ki li ki ma jo zu jun chi bi nu gu zang me nam chan ki. Bang ka li nu gu chu gu ri chi gyo su dong a ta, gyar ki tu bi nu gu du ci tur dong wa. Nu gu chun chung tan zu bu nyong dong le gun di dong a ji gi ti. Nubi ki qin dun bi tu mne. Bang ka li lo shu chup chi li ji ta, bian jo pi ki le ram di chi yu ji din yu. Bang ka li gun tu tan gyar ki tu bi nu gu tun cho ki zhu si mu si ta fa yi. Zhong kui gyargi tubi nu gu lakze ximju sarbi tan tuan le jen ki gui ju so gi lakze zemlin ki dun che to le bie. Zhong gu tan gyargi tubi nu gu kep kong gi nyam le ngar we ding sep du dong gu ri gu qi ge yue ji ju yu bishi. Di lu xiar cun eri tan Europe Afrika so se kui ki mang dui dak jie mang bui zhong zhe le wun ba dan na. Ko le shi bi zhong ku ru gamyu qi ci gun tu ngang to ru qin ba ta. Ge ke mang qi wei mang cuo ki zhong gu ni lu gi chok bi ro de ki qin xing du zi xing yu. Sar gui bi jie zhi qi ge xie duo chong hua. Zhong ku ru gu lun qi bi gu rim chu ge jie min de mang bu xi ki zhong gu ti wei xie duo ta zhong ku ru ke lin qi lu se du qin yu. Zhong ku ru ko le shi bi gamyu to bi san wei di mi ni. Zhong kui guo yi pei ge ta, nyam le nyam ge, ge kep qin bui gen kuru, rin ne gi ding shu jie ge nang tu ne yu. Lo Afrika long chen gong si zuo gyong wa, mu bi wei yi, kwa le shi bi zhong kuru ga mei qi ci, gun qie mi bar toru qin bu ti ni. Qin zhi tan bian zhou cong tu nyam le gi zhe bu zan ma si, min nam ki, mi ki ngun su tong wei pei ge ge chum zhe ngwa ma ta, ku ge le chung wa si ri ji ju bu shi. Zhong gu tan zhi wa chu ne, lo xi bju lang zham song xin. Zhong gu ri cim zhi ri ting mang yong yong wei wu ru sui gya zhi bu ke jin. Samu yi lu fu yi. Kwa li shi bi zhong gu ri ga mui qi ci, gun qie mi bar to ru qin bi gu gen zu wu ni. Zhong gu yong yong ri pi ge qi ni zim lin to dian xu tan, wen ba qi la xu. Lui gi chok xu jie gi bian jo rou dar kyu ru bi. Ge ji ji zuo gi zhong gu ri cai tu yi qi qi ge yu bi, wen zin qi bi shi. Di lu, samu yi lu fu yi dian xu dar, bi jing tan, ying chuan. Foshan limti gu cimtri pipdi, kalwa mibi langkur nyamlin ta, tingrib singli tam gundrum aja tuinli le doksib cheba ma si, sole gi chongdi ke qin ki jangdo chokyur yang tong yu. Kongki, zimlin to ming ar pakcha tingrib sik xia xin yu badi. Zhongkur cinzi toba yu ba ma si, guo yi tan tingja dinbi ki kip jik tiwe gyang yin xin. Nang yin ti kuala shibu zhongkur gamyu qi ci, nguin si tibu tordan yu ji ju ba xin.
카메론키 타진 체니직 베기겐 치무와 모빌라이키

0: 성년지 시점라 여민신 기록과 표제 빼닝당 버리토네 몸베 메린지 질로주 롤링 총조급기와 사사는 고속배 고트 유인이 제다 제베 최준이 중국매마 롭친 계급 롬링 높유로주 게이 김죽 소타 표현한 전 정납의 송접되니 내난과 납의 관계 투모토 존예 제베 여민신 기록급제 보익 빼닝당 버리토네 ngombe mrik jengji lo juyo zhuling chondu gab xiba lhasa lang gochu bari. Hido chungwa xina gamdi zhuling chondu tuyun nyi nyi yin xin, zhudan zhu damki tang zekin, jayik tang puyi ke che chong chora zhubu tang. Nang tuan la puyi ke nabbe rik nu jen ke lik rik tang, pyo ke ndebri changzi chen tuan jirwa. Pyon zhong ke lo juy xim chung, zekin puyi ke ten jo tang lo juy ji yik cha sabja bari dorin yi ke kērg māngbō sāng yī tsō tsūyō mā sī rīng nē hūyā kē kīmchū chū mē tāp rīng nē tāng sāng kām chā chī yī lā tē sō chāng yī chīng kē chā tāp sārba chū bā tō kār yā chē yū tsō hiu tū mē chū pō yī bē nīng tāng dē yū rīng nē hūyā nē zhōng hē hī bē nā mā yī chī kē pē rīm lā hī tō chī bē chē yī kē rī kī bē mē rī kā kē tū mō tō zhōng gō lō chū tsō mā tāng 퇴모도 종해 중에 사도 집에 로주제 전체 뭐 뭐바 팬도 요바다 총주 종해 표정 소준 중에 송정 준전다 종합매를 지튼 초바 잡았다 비지제 로주 김주 등섭도 동화 종합매를 퇴모라 하고에 삼배 김기 좀 받지라 팬요 돈인 대유배 무지시 지유 선생님 팀티 히르캉 잡스 메르 테히스마이 군인의 문중한 조치남께 레전히나 선정 노저 그 수준이
1: 직튠 속배 도시 댐볼조
2: 양귤 럼프 사바라 베베귤
3: 생캔 행게 꾸캄사 샴러 직튠 속배 도시 댐볼조 양귤 럼프 사바라 베베 괴지베 치디리 첸슈기 틴디리 첸나 Jokzi dinki, miri tunji ki, samasi zhangzi dunju dunju rinki, gyabu miri barki, zewa shibashi tang. Tine, losim jiktun nga, longa tubju lhazam ki, zewa gyang shibashi shugyu yinbe. Henge ne, tu hulu nga, sengyu rewa yu. Nguyla Jokzi dinki, miri tunji ki, samasi bati senro na.
4: ཁྱི Lodar pyo ki losar tse ji nyi, nang ma lang kong ne chongzu ti nyi chukzu pyo bol gyu gyu. Ti nyi chongzu yong ki, tui zang gya tang, ju mi dun ki, mi cha nga ki dun ju dun du yu ba cang me, cha wo jik zung si du gyu yu ba di. Cang ma nyam tu, go gor tu de di, tu shib yu wa tang. Tse so wa je, ti ji chup chup ki le le ru ne, losar ki ri gu tang. Dang le kui gur shu lu, cang ma sa jo ding ki, sim se ki nang ne, nguan bar chi gyu yu. Kala zhou ni yu ba di, ji ni, qi tu yin ba tang. Xian xi ni, tong chu yin, qi tu ni, dian tar chong zu kwa nar yu bie tu bu xi yin xin. San ne di pui chu mar bui chu xin nang tu, chu tang ca. Pui do, qiang jie lu ni, xia ji nye ji. Nin ni bie xio bar, chu xip yu ni, tia do ki par ca sui di. Ti gang le chi yi, zi mo lu ki, ra ju de bui ri mo, qia ji gui ni, nui qian nang zhou wa xin xin. Tong chu ni, Nyungma dung ni, zui ji mar ta, nyam dung wu ni, ti gang la nor ki, guo shi lu di, chu yi, ti bu ru zo wa xing shi. Xing se ti ni nyam tu long su ju ba, ni chong zu yong ki, sui chi cha ge shu yin bi shi. Chong zu di xi u yun su nam tun ju ki, do qie ti yung kung ni, qik dong gu bi ngab zu lu par, kung di cho. Lo ti mang di zhu ge bi gya cui mu li, to zi mi nga dung hak zam, yu bi shi wo. Xiar kong le gyam ni, dian tar chong zur jia dui qie bishi. Bui ma cu, reng gui ngang chung mi cor xing ka nga ro ta, nu lu cor ro qie di chung mi ta, nyam se nyam tong ta, nyam tu ngen zui qi gyu. Pyoge losar shawe nintir, mangma nam nyamtu, dene rangla niki, sebe chido ta, tungju ti nyamtu longju che xing. Gajue gweja zilung guntu kyo. Tu ti ne sung, sama ti ni le, miri tunji ki, sama si be ming si chungwa si, ji ngoju che psi. Dang long nga zi lun be, dang yun gen zhe ba dian chu gen ni, sui nyam bu be lu gyu ti, ngue su gyu nyong ken ta, gyun zin chi gen si si. Lo chung du su, kong chen dang ki, xing chen ki ni chi ti, yar lang chin zhu to ba mik tong leng xin chung ji. Kong ki dang na xiong ne, kong chen dang ki ji su, zhang be puk du ni wa si. Tu rup kong me, lo rup dun chu be nang. Zong ti, yong su gi gen ni shu lak zam le me ba ta. Kong ki, reng gui ngang gen zhi kur ne, den tar chong zui mi shi lop zhar, lop su lop chi ki cha wa tang du lang. Kong ki, sing gui ti be ngang, gop ti du mang di jo ge ba. Xia kong le gyeb tu nye ba pe bong di do chi ku lo che be. Bong di kong le kang chi go be mik xin xin jing ba si. Mik xin ti neng mi to da par sung tu nyar ca che yu jing. Tien ni, gop ti du mang ma war ki za zi sep shu ki bang bu si ri ji xie. Tu zi zho gyo xin. Mi ri tun ji ki sa ma so dang ti xun lu cu mu tu gyun zin chi xin yu ba ta. Tu dun pi ge gi sa ji gu qie dip zhor ya sa ne ti dian mang cho gi cho we pu yur ta cho ni yu. Ben dian chu ge gi lo ni su zhe sung le li bie ca mo yun dian wang mo hai ne li shi lak zhe luk li ne tuan ji pe yu tu lo ni zong zhong ki de gyub gong si. Le ge qi xin yu ba ta kong mo lo chung du ni qi du ta tong du la. Gu nga se bie gin ki sa ma ti ni so we lak zhe kong du chu yu ba si. Yun dian wang mui zung dang xixi ngan se ki chowar gyu du.

0: 푸지 체티 메노
1: 푸지 체티 메노 싱글링게 공금상 탄들링게 내 생구초별리 챙디니 중앙룽팅년 챙지게블리 코 푸가 챙림토 구지 슈베 푸지 체티 메노리 챙시 Tiringli tse na nguan lhengge tsoya, pyo yi qi do gen su longu ki gen ju tong ma ngin chir kepta qibe gorsi shu gu ta. Tiji, sar do gi me do, sar tu xing si xinbu ru xie bar zun, xib so nang tong ka ji gu zi shu yu. Nguan liya lhengge ne, pyo yi qi do gen su longu ki gen ju tong ma ngin chir kepta qibe gorti si nang shi. Nyechar, pyo yi qi do gen su longu ki gen ju tun zi tong ma di, Sokdin genju ki kangjong, gengi ki, xinglai ngui kan qido genzui longui tunzi, nyingchir ngui su kipta qibzi. Dine pionchong ki ngui kan genju zixi, ngui zi tatop mangchu le gundi dingsip donwa ta. Sanai ki rinpo ma wei genzui genlin ma la zukyong tegu cangdu don wei, chumze sarshu yinpati to ne. Satu genzui ngui zi xipshu ti, yueba ne qido par ki gagzi kumda bubo cunyu. Pyoge mi si rengye longa we gensu longwe genju ti, nguanche ki tuanzi tabdi ngang bukyur chepata menta di. Kangchung gengi ti, chargui tongmar chepane song, kangchung satu mangchui chawar zawa denpur tsuba di. Sanetige gensu si chuigi denci ta jitu samu che di. Gensu le gen ne, nga zamlinbe chui si duba ta, pyo mi ki nga shu lo shibju xie nga

Re chobo namba, chong dani na ngan chu zangon di nang ganji doka che wi cenza go gi netsa si shu ju yin. De yong danga le kuni pe wi netsa ta na, dao je bi ce che gu ni, chu che on san bi, jang ja shen de me shu panda ni pa di, xia long chong len ji ten pa shu sa te ce ta ke de pen tong si pa tang. Me shu pandi, dang gu cha si tang bo, ngan ten ke wi go re ta, gan su xin che, min chin zong, chu che sa ke on san bi tu, de la ngu pa pa li. Tena rongja ji me shu pandi nga za la za, xia du xue xie xie bi te, sa da to bi ce ga ka chen yin xin yin la. Chu che on san ba di, rongja ji ko lam tu, de la ngu xiu pa tang zhe, kong si to xia da xie bi xien zhe me shu panda tang bo de la jie yue pa li. Nga cu jang da ni ce ga sa ba xiong yi te li na, ten zhe chong me xiwa yin. Chubunba, chang de nina ngan cui zangkun di nang gandang rao chenpu yue bi, men ju treten go gi netsu ca si di, men jun ge ju te gi chang gun de ngan cu chang ma dang rao du ji bi, netsu de shu ji inbe, namba cui mato de senpa ga se hiya. Ten yong jia ka men jun ge song ju ji, dao ji bi ci ji gu nin, mong yong ji men jun ge song gi, lo ngan chen ji chang gui zhong an pa cha ra xin du, chang gui nang le shu gi namba sa bi ma nang ge zhong nang shu ba dang, sa cha jen de men ju xie ka, mian ren te ga zi jiao ba su yi duan ce la mi ni mong cui ngui dian ki qie zhi ba ngi mi sa de zui ba li dian yong mong cui ngui dian dang bo mong yong ge zhong na xu ce dian de dang jie dang bi ce ren bo xia jie ren du di nao se ki duan ce dang bo la ma ji la yi cao ji di zhong yi tan jie jiao ye ne bi dang qia jie qie le dang jie ma ji la yi cao ji ki mong yong ge zhong na xu bi zhong yi zhe bei xie ding cao dang jie nao se ki duan ce ni ba Rengka sejong dam de chen ka ta jong ngon shu bi, mong yong ge jo na shu bi, le den ki gamde lang so te go chong de tong je, ne de la che yue ci, ye zin me chun ge jo na shu bi, se ji duen cho xia je. Nong se ki duen che sempa, ta teng le shu ma na dam, le shu namba sa bi, ma na le zo bi ye ci, me chun ge jo na shu para ka jo dam jo shu xia je. Ta teng le shu ma na dam, xin ba le ma, Lé shu nambá sá bí ma ná ché gé chú náng shú bí ché ngá ché tóng tí gó chóng tó tóng tó chó ní gé chú náng shú ché tó rá tóng ché rén tó. Má gó ké shú tám lé té ké lé chí ché ngá ché bí ngén ché ká sá zhú ní ké wón gé sóng xé shú ché rá tóng ché rén tó. Nó sé ké tuyén ché yé bá yé ná yá ká ché mé chín gé sóng chá chán té bó xé ní yá yóng chín ché ché gé chú náng shú bí chán ché tó tóng tí tu go chong de dong jie dang, jiang yong jin jie jie nge zhou nang shu bi, zhe wa zhe te xie dong de le si dong jie. Jiang yong jie jin jie nge zhou nang shu bi, dong gen ju go zuo ji yi tie, cuo xie xia jie. Xiang cu nge zhou zhe nge de lian ki do dong ma la dang, zhe te xie bi, le chue qie de dong jie ren du. Mong cu nge de ni pa, mie nyo wi xia wa geng zhou, ten yong nong si ki duan ce dang bu ne, ren gong de wi yo xie guo xie xia jie te go chong de dong ni, mie zhe jie ren gong zha tou ni lam san zhe ce dang. Tito da dawa, menyo sa shu ten, zwe nya cha chan ren ten, jende man bi rangong zhe ke, rangong ki pe shu ye shi su te bi, nipa ngen zhe xie di, mong zu ji menyo ji la tabde zhen ba tang, nye shi xia ye, pang si jie su si tong ji ren du. Nong si ki duen ci nipa kong re se na, tena men chun ki chun lang yue bi, me zi ki cha wa te pa jen tong ngon le si tong ji ren du. Me zi tuen xie tang, ko ju, de xie, pe xie su ki cha chan di bi, cha wi te pa zi tu. Men jin ge jo gi sa cha dang, xe de men to, cha to ni men nyo wa, men jin zwe nya su ki, ni de cha chan la de ni, ri ni den bi ngang men cho wa dang, men nyo wa, men jo wa, men xie wa jie ngen jo ta ji ma si. Men jin ge jo gi, men ji tong che to dang, ti go chong to dong wa, mo jin di ji ren to. Mon cu ngui de san ba, men jin ge jo gi, ye ren che tre den che de xia xie la, ram de xia ji ren to. Ten yong nong si ki, den che dang bo yin na, ni den ke gi, do dong xie shu che re dang ji ren to. Cha jian dao tang bi ye ren jie men ji chuan de ri ji nao, nian dian ke gi do dong xie kong si ju di. Zhong ci chuan de gong zu bi, sheng zi zhong cun nao, nian dian ke gi do dong xie kong si ju bi.

0: 다리제 총디 감시 상이 말럭 쇼디 따십 철런디 초로 삼틴 종금 송르총 어떤 스피셜토이 페이지시 밥조도 너스오럽시킨 아르정우체 참바 특제 레팅니 용이 팀업자 등 특제 레링아 총들읍시고 바리 총디도 조식 어릭지 계진지 셔럴 산릭 따십 철런 심직 사측은 즉진 등 초로 삼틴 종금 철실제 제름 와르능 등 과잉 사실지 비슷직 진진 종금 따십 철런 럭슬 대비신 사실 노치 혼다수 던질제 제시르 먹니 어르기송 업조랑 등 냠뇽 스피리 등습시 바리 총대령 김어치 산이 사뚝도 야르롱 정부 지클제 괜친 사입 등 종금제 체치라 등습시 바리 다등제 총디 감시 비송디 따십 철런 럭슬 사르툴 등 점지 비신지르라 근들 니든 등니 초도 삼틴 종금 송르충 등 스피스토이 페이지라 삼득서칠 스피리제 리스트 개신 시급전이요
1: Dana Sultan Kela GP Varangja Yina.
2: Dana Wokila Shtamji Jopi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
4: Ganlu Kila Nyamji Nhenjo Shtini Nipay Nitsila. Adi Tung Na Amang Tsu Yina. Niwi Longi Tsinla, Gansu Shangchina Ganlu Warga Rangshung Kilaji, Torgang Dok Kilaji, Chachi Lashkang Zihang. Mamangji Adi Tung Shokhang Tan Zambi Abjin Shangni, Panchi Jirji Samu Deng Shincha Khasib, Shabshib Jilag, Chachi Mbirtag Doide, Shug Yongni Chotin Deng Leetang Leetun Jih Bicil Tui Peji Lar Gendil Dengwa Deng, Arig Sosi Mangchuk Jih Leetang Songshub Jih Shigar Shdambu Shdanyo Bashil. Gansu Shangchin Ganlu Warga Rangchung Kliji, Kil Deng, Zong, Shing, Zongchuk Jih Rambaji Panchi Chotin Jih Shabshi Jawa Matid Tisang Da Dengwa Deng, Zhongzi Mhankanga Gojig Jilagsa Dengwa. Zhongkong Jia Mhanji Tamung Tsukbi Nzikchen Lash Gendil Dengwa. Mhanji Jia Tungkong Bilag Zhirim Da Tumbar Gendil Dengwa. Zhirim Jia Chotin Kang Deng, Zhongci Chotin Kang Caidin Jinda Nzikchen Shiba, Shug Yongni Caishir Lipa Deng. Zhirim Jia Mhanji Charchin Matida Jilagsa Dengni, Nidengi Na Yangmu Zhongcu Ni Shtun Tapa Deng, Arjintung Nal Shang Da Tun Tapa. Nala zhimu tkhni rishtun tpa ngunjir shungni, rukhli jie mhanji shabshi qi tanjig shili shigdi khashtung tpiyo.
1: Dana siltun shkela jipi varangja yina.
2: Dana wokil shtamji jopi tongti yina.
3: Sanjir gandhi.
0: Daka likungni pi ni cil. Nyechira tengu ni tarndi ranga kawar jin nyotul zhunglam jie. Ranga ki philam che thunku obdela ngang talmbik thabiyo. Titoqni sotun tafchan shambi sabab tohi ting, rangsil aranghi che pshedu rambi nyarul zhonglam che philam di shkondun arli che tinsim sa rngi sa lepa chuniyo. Ranga ki philam di, karnzi warga rangshchung kala tengkur zung khara tog chongdil tig nipa ting, philam che pshi rangsil la mab zhirtung obdan jangab che yo ching, solang chamun di bi philam rangpo shig yin. Pilma niyil na sabu tosil mha samtung nijayopi solung urkombi tocheng sakalim batang. Deki chagdo na zuu yerang pungsuk tepi chamdu yinshang. Pilma je tuanko na jilam je samnga tig shamug tupjilopi sartang tang sawg pilma war je sawg tangsil tunghi de mha jachig tang tangchung arga lipsanjimi. Sawg tangsil tunghi arli ta je zonzin tang shidu sosub je sashi chechi. Samti tocheng korig je pchigda depi. Sabab towa teng nyenka chewa, laksil towa ji arli jignung hi chimbu sum chapa teng. Lita mangpuk shikar kanil nyam teng jipi, namcheng je arli jignzik teng laksil ngalan malak la langsha hachang chimbu tonyo. Nyongzeng chewi arli charchin jin teng de, namcheng zhukbi marna ngalan teng abdenjig tal dotum teng chonzen, laksil ngagdul je pshug mangpi tani jindum gojig shiddi. Shiddi pilm arli je kanil ririshin siliyo.
4: Zhongku wa je jabi tukpaya ni cila. Niwi lo xie rin, Sichuan Xiangqin nga wa wo zhiga changriga rang xiong kliji, Torgang ge njong kam tunkong xoor zongni, Shangli tang rigni yekwar peji la vzhi zigde, Zhongsib yekwar tang chedin demzig tunli, Zigndi xedin manha xo xiong jiji, Zhongcu tamung tunli suje, Xetib jia xie ba tang, Shangli rigni yekwar tangsib nyamji peji la shgandil xihang, Kali lhgbi ngang, Mangcu li xing ba pirji, Torgang zhongsib darpil la rga xe sarpan hiyo ba zhila.
1: Dana Sultan Shkela GP Varangja Yina.
2: Dana, wakil Hitamchi Jopi, Tongti Yin.
3: Sanjir Gendi.
0: Zhongku wajji Zhawi Tokpe Ni Zil. Zhongku Shchiglim Kunmi Nabde Tsukni Wajilun Tarna. Nirtung Nyatik Libda Jopi Tsi Jigsim Nin Warta. Yunan Li Jengni Simchi Nirda Warche Shchiglim Chin Jalaab Che Zil. Matang Shewa Shchigli Ergatdi. Yunan Nabshang Jil Torgangka Mangchuk Shirchul Teng Yekurin Dijin Parnju Tsarung Shepi Dolam Gachinta Jir. Lishang Shchiglim Jib Che Rangzil. Jalib Jatang Simchi Sorga Teng Dengchung Obdan Simba Teng. Nirtsil Tisul Arir Jalib Jatang Jibche Simba Teng. Dene Jikib Jarenba Tengbi Lamtik Shchikchang Alokhi Jenche Shchiglim Yen. Lijang Dongchir Lijang Babchik Ningu Shchamba Teng. Simchi Nirdan Babchik Ningjik Diba Yen. Shchiglim Jilu Nirtung Nirsum Libda Jachigbi Tse Nirtik Nin Khartung Shiji. Obdechina warga rangshchung kalta shchiglim khartung shimi pi lorji yung simjig zhugsung. Mangara lijangni simji nirda war chim jugna tisul shchigdang karma chi yi tuntabla. Kumi ni simji nirda war chim jugna tisul shchigdang karma simji yi tuntabji obari.
4: Simji nirda woyi javi tukpaya ni cil. Ni chirin jiga dilwi yunan shangchin jia li cilin jen cho shkab jibdan bi tu. Yunan shangchina di chin warga rangshchung kalta tima cukbi. Xir jia shtagma abzhidang. Арнгэж ятгмаа хсэмжэ плэшун дэмжи тухни адэлэг нган жигдэвашла шкамди юна шанчна лисэн дэнсхүжэ аржэнчү ламвэр шэрчэн шэхкв адичэн өргэ рангчүн клэжэ жэгэндэн сэрса чихинэ чэтхүн дэндэр шэпэ намчэн дийинэ ажуна лочун цхүчүн гэ гүчэ намчэн чул адичэн өргэ рангчүн клэжэ лисэл ба лиюй ханги дэмэ жэ гэнжэр нибан үнё кунгин хажис жиби цхүчүн капи མ ཅིག ཅིན ཅེ གུ ཅེ མ ང ཏུང དང མ ང བྱ ཅིན ཅེ ནམ ཅང ཨ ཉི ཅེ ཐོ ནི ཨང དང པོ ལང ཤ མ ཅིག ཡེ སེར ཅེ ཏག མ ཨ ཉི ལང ཡོ དེ ན མ གེར ཅེ ཟབ ཅེ ལ ཚན ཉིན ཐོ པ མ སལ ལི ཅིན ཝར གེ རང ཅུང ཁལ ཅེ ནམ ཅང དེ ཐོ ར ཁ ཐོ མར ཟིག པ དང ཐང དང པར རན དར ནང ཤིག པ ཨང དང པོ ཐོ མར ལང པ ཅེ ཅེ ལོར ཅེ རང ཅིན ཅེ ཐང དང པོ སམ དེ བི ངོན ཅེ ཤོ ནི ཨ ཅེ ཅིན ཝར གེ арзангтул артгами тунчакан юпажил
0: аресанг тупаленжи тэнди санжид гэнди лемцэн шибар тунцэм данижу лемцэн ди зомжиг ба лартг цуутэн хэнжум ба лартг цуутэн өвдэн дөрчи зомжин гэнкро дотрин самла ленжи нэмэ тарнгри лекумч лемцэн авшан тглас самбар гапсэш

토다 파르솜도 언징교제디 터브주기 테네 다샤네르 케와 쮸코바타 체리다 튜비 추구치바 장완 토바체체나 당다 미만기 차샤 미판비 네소 네토브시 터브주기 니슈운 당예시 메비나 셈캄기 초네 톱쇼르 셈테타 자주테 숨니 터브주테 요구이 니메제 중네 폐계기 구급 쇼조시 터브주기 니슈 균교체바라 로덴 규르메기 중국의 캐준 팀의 지소진로 진경 배송치고 조람타 카초 랑초소 자드윙기 내드윙 계신태 타르자 세팅타 넘규르 세드윙 제고발레 참마치바 부참야 지미소 듄규기 럼부토 뢰옌 부참메바타 장젠 장타 균경제디 각돔 징규르기 럼닌도 미교라 다즈 제차르기 람로도야 미교바라 로덴 규르웬아 중국의 캐준 팀의 지소진로기 조람토 규구 Tabjugi Nishu Kyunkyongche para Dento Yarpeki Lege Zawai Gongshi Kyunkyongche di Pabli Ngang Tashibtaan Sabne Ngang Lehnyere Chu Shamji Shinen Zubache Chikwe Kegab Chenbyo Chukyongte Sichuki Dinling Rengshin da Kyundu Rengshin Gechewe Shoga Gonggyur Chemishon Chugyur Nyi Gya Chesata Ding Sabsar Gwede Tongwata Chabjik Samlodan Rignen Naso Yolang Chabuchungwata Gyewa Naso Jigla Jigde Hyongwa Zidun nācō pīncūn dōngtū chībā, dūpshū nācō pīncūn zēsū chībā chēlā tīn, ngēbār tū tōtā pārsōmdū rīgbā tāngsē kūngkyōn chēgubā lē, nūndrū kī tāwā nācō kī wāngtū mīchūbā tā, gēgēn nācō kī gō mōngsū mīchūbā rā, tēngwē shīrzīn tā, rāngī zōr zīmbā, tēbjū kī rāngwān sīmbā chē chēgubā. Tēbjū kī ngī shū kūngkyōn chībā rā, sīmshū chīgdī kī rāngī kī chāwā yāgbūr rūgubā tā, Lodian Gyurmeki, Siwe Pekekin Zolam to Gyurgu. Nyungzin Chishin Gyurwa Mangwe Gichi Pechotu, Sim Nedu Pabne, Bablinga Gyurndola Dership Chishin, Duchu Kagimoda, Tuanda Kagimu Gen Namya, Mi Kasheta Kigab Kasheki, Damlingi Wangdu Tsumizhongla. Mi Shengi Dabi Nigi Natsoki Nangdu Lungne, Siwe Pekeki Kujula, Dursi Tongwata, Siwe Pekeki Jiyongla, Gorgyan Tongwani, Tewaygan Chimizhong. Duba Bobdun Ta, Chinang Nikar Dato, Pengir Nuyoche Chi Kebu Guishin, Nibobda Chagengi Pege Dan Yundo Chuyne, Kachon Zintubda, Kugab Yagbur Chuyba, Chageng Sichun Chiba, Jiyongla Kalu Kyuwa Che Che Di, Bolob Chitar Chenaya, Nyajun Tangdu, Denboro Tuyutubu Guy. Tineya Nedun Chichosun Zingyu, Gyunkyong Che Guybe Gola Ngozhu Shubhina, Nedun Ni Tuyurubki Getashi, Nedun Chichosun Zingyu Gyunkyong Chibani Markisi Rinlugi Kechu Nguansai Shikshi. Chigab Shuji Xi Jinping Ki, Tuyrab Rizir Chitang Rang Sosu Nedun Yula Teya Cinjitang Tunbin Gwane Nguansin Ta Nela Kewara Shido Yang Takbin Gwane Takchu Che Che Na Nganchu Chichos Sammi Che Paran Dundu Gyo Para Guide Dong Tumnyan Rizir De Na Yu. Nedun Kangsar Yu Bata Tuyudan Namba Guntu Nepe Nenga Ni Nedun Nye Kemin La Tu Yu. Lugyu dan tuyngwe pinzun jitu ta, kichi dan kienang pinzun che wa, rikbe shunglu ta, tuyngwe sungzhe che che pi, mi gyang rinbu to ne, rangge ki peke ta, nganzu tangi, siwaan kyong war che pi, rikbe shunglu ta, lak lingi ne tuyng chenpuru, mikde che di, samshi tingsab che pata, cho yong ne kong tu chu gu. Za tuyngi ne tuyng ti, tarja se jing ta, peke ki ne tuyng ti, kacho sebu, ganyen ki ne tuyng ti, jilin sen di wi. Tuyngwe ki nedun te zonay takchu che che gu. Nedun ngeba ni ngondru chakien yimbada, nedun la yishib yangda che tumin le nuze cun tu. Checha ki nedun la checha ki yishib che kebu che ne, gangshik jikswe dan lamswe ki gyoncha le chungwe nedun yimbada, gangshik lege ginti tuyngwe machungwe gengi suwe nedun yimba, gangshik chakien manzombe negabsu takchu che gawe nedun yimba che sebur togu. Nengzui la dene ngor tawata, Nyongzin chewe nedun tohne, Changwe ki chungi tohwa, Ngo bima takwe nedun tohne, Changwe ki pecho tohwa, Dewaan ki nedun tohne, Changwe ki ndome zhengshin sedun che, Che kebu che gu. Gewa zoo ta, Gewe cho zoon zin keba ta, Nedun nundi ngang sewe, Zogwe kacho senye yongwa, Ji yongi legara, Guiti cheba che ki tohne, Jasha cho yongne pege yongwa ra, Guiti tong gu. Nganchu tangi, mimalang guchi che ne, sarjin zhugchun kyurchu sum che dun ne, thoma nyi ne, zhunggui ngun sum ki ne dun takchu cha che tu shi.
내든 탁주 지구티 레게 티초스 순네 내든 레밍네 조와타 내든 티네 조와 게와 시규타 간네 시규티 가그네 트사 치 케부치구 탑주기 지용단 저와 유바타 푸링기 피게단 저와 유바 미망기 티기단 저와 유바체기 네 치리니 치리단 튐빙고네 지구기 차르고타 뭐라 탁주 제디 펜쟁 뭐 튐바라 칼데치구 tūmō rīngshīn dāng chīk sui rīngshīn dēnbē nē tuyān lā chok tūm tāng sīmshīk chē kyu rō tō nāng chē dī ngā lē lēkbēng gō nē dūng kyu chē kyu rō pēng bār yā chē kuyō. Tēnē yā, dāk chē shīm chū chē pā rā tōng chēn chē kuy bē gō lā ngō rī shū bī nā dāk chē shīm chū chē kyu nē ngā chū tāng kī pā nōr tā bū yīn lā lē tuyān kā lēk bār rū bē shī zē nū chē yā shī. Chī kēp shū chī Xi Jinping kī dāk chē shīm chū nī chā wān chū bē mēng shī tāng chā wān chū bē tōp lām yīn shī. Dāk chē mē nā gē chā xuēn wā mē lā, dāk chē mē nā chū tā xuēn wā yā mē chē nē xē nā yu. Nē tuyān lā xīm chū tā, sī chū tēn bē, lē gā rā kui tē chē chē nā, chū gui chī chū chē nā mīn chīk bā tā, kō kē mē nā xīng tā kō lō sū bē mī chok lā, mī sām gu sām chē nā tē wē kiā mī chok bē, nye bā rā tū chō yōng nē, dāk chē xīm chū tīng sāb chī gu kī yu. Dāk chē xīm chū chē bā nī, chī rū yu kī nē chū ngā lā, dāk chē kū lū nā mā, yī shī xīm chū chē bā shī yīn xīn. Tē mī yu nī, tuan dā kī nē chū ngō mā tā, nē chū shī bō rō, dāk chē sē bā chē bā tā, nē tuan kī ngō tā, chū nī kōng tū yāng tā chū bā, nē tuan tā chū chē bē, sām chō tā, kā tē chū tā xīm chū tīng sāb chē bā chē shī. Dāk chē tā xīm chū chē bē, lū zī ngī pār kī, dā wā tsō nē tū sū nē, tā chū yā bū chē gu. Chī rū yu kī nē chū ngō lā shī nē, dāk chē chē dē, shē tō chōng wē nē chū ngō mā tā, nē tuan nā tsō. Jik jik ngī ngī sun zin kyu tagyong che di, duan san zin kwe la, duan ngī yang zin kwe wata, zom konar mimik da, gong rim konar mimik bara, duan ngui konar mimik kwe. Dak je che be mengshi to, samshi ting sab ta shib tsa che di, ji re ta, shib duru, gyar du che ki lega che ne, tar dor ki ngun zin ti, ma la chen tong yu wata, ngun zin shakwa di, ting sab chen tong yu wa, ta na, jangwe ki ngu wata, chun yi nye wata, nē tuyān tāk chū chī tāp yāng tā nye pa chē chī khu. Dāk chē shīm chū chē nē, dīng sāp tā, dīng dī, shīb chā, nē kē, pīn nū chē zui nye chī khu. Dīng sāp chē pa nī, māng chō kī chū tū sāp shū tā, shī rīm tū sāp shū chē tī, sō pa tā, shīng pa, shī yun chī, jī chō kī lī rī kā kī mī na chē tā, chō pa chī kē pa tā, shīng ka tā, sō tē rī, māng chō, jī chō kī rīm chē kā chē sū kio tī, nē tuyān tāk chū chī khu tī shī. Dendi jeba ni, ju su dendi ta, kurnyung dabdi, gacha changbu nyenba ta, ni su ngoma dogwa, tuan nguan ruba che, nguan zhe che tu gyuti shi. Shibza jeba ni, cho gangji samjar du len nian den jeba ta, ne duan takju jeba, kyun yongi ni su kongdu chuba che jeba ti shi. Ne ke jeba ni, ni su nguan cho yongne shido shibza jeba ma se. Te wei ka, ngewar yi shibda, ne duan shido chi keba ta, chi zui gyuti ngor da wa, chū nī rāng shīng kī shīk kōng tū chū kū tī shī. Pēn nū shī bā nī, nē duan tāk chū chī tāp duan rī lāg lēn duan kio tū kui bā tā. Sī chū tāng chī tāp dēn bēp chī rī lā, guā chū rāng shīng chē tāma dēn guā shīng, tāp shī ngō mā tūan bā tā, pēn chē ngō tūan tū bā rā chē bā tī shī. Dāk chē shīm chū chē kū tī, lēm lū chēn tāng gyūn dēn chēn tūng yū wā rā chē guā. Chū chū kē chēn lā dāk chē shīm chū tāng, rīk bē kūng kē chē bē lēm lū gyūn kiong tāng, tū chāng tū tōng wā tāng. Dāk chē shīm chū tī, chū tā chū bē gyū rīm shī bō rō gyū chī tū lāk tār chē nē, chū tā chū bē cīn rī chēng kī chū zē tō rō tōng gu. Gu chī lē chē bē nē chī tī, dāk chē shīm chū chē bā rā lū bū shī rīm tū shū kui bā mā sē. Lāk bār tū, sēn bā shī rīm tū lēp kui bā lē, dā gyū shio rō tōng tā chī zū tsam tuyān bā chē mī shuān. Tēng gāb kī chī tsō chē chīn chā kī chēng kī kē chū tāng tsam bā rā chē tī, dāk chē shīm chū kī tāp lām kia chē tōng tā, dāk chē shīm chū chī tāp pū sūm tsō bā sō wā. Dekshib che tang sar tuy che che kwe. Nguan che kyun tu chwe pi, cha tuy dekshib tang, chi wu ki kogwa ra shak chwe che pa tabu dekshib che tang di, che tin chen ki tuy rab su ngar shin chwe ku chwe pi, dam ka yue bin go ne, be cho ki yue. Tene ta dung, chak sarin de pi nying tup dar be dong ku ki yue jin, le tun chub ni, chak sarin de pa tang nyi su me. Chak sarin de pa ni, towa shu din chi kin deb tu pa shi ma yin para, towa zir shin, mu tuy ne dong kwe pa tang. Chakseri tenpor masu par tu tong kwe. Chakseri chik tenpor suk che, yanggar chakseri chema ten de batan, gyun che me bar chakseri tabna penche chempo tuenye shi. Gisi shiar tu towaya tenchik shu la, nub tu yukbe tenchik shu bi ina,
ᱡᱩᱜᱡᱮᱱᱤ ᱡᱟᱜᱥᱮᱨ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮᱵ

0: 푸지 체티 메노
1: 푸지 체티 메노 싱글링게 공금상 단들링게네 생구초별리 챈디니 중앙룽팅년 챈지게블리코 푸가첼름토 구지슈베 푸지 체티 메노네 챈시 Tiringli tse na ngwen lhengge tso ya, pyo yi qi do gen su longu ki gen ju tong ma ngin chir kepta qibe gor shi shu gu ta. Ti ji, sar do gi me do, sar tu xing si xin bu ru xie bar zun, xib so nang tiong ka ji gu zhi shu yu. Ngwen liya lhengge ne, pyo yi qi do gen su longu ki gen ju tong ma ngin chir kepta qibe gor ti se nang shi. Nye char, pyo yi qi do gen su longu ki gen ju tun zi tong ma di, Sokdin genju ki kangjong, gengi ki, xingle ngui kan qido genzui lu ngui tunzi, nying chir ngui su kipta qibzi. Dine pionchong ki ngui kan genju jixi, ngui zi tatop mangchu le gundi ding sib dunga ta. Sanay ki rinpa ma wei genzui genlin ma la zu gyong tegu cang du dong wei, chumze sarshu yinpa ti to ne. Satu genzui ngui zi xipshu ti, yueba ne qido par ki gagzi kumda bubao cun yu. Pyo ki min si rin yi longa wui gen sui longu gen ju ti. Nguan che ki tun zi tabdi ngang bu gyur chib ta min zha di. Kang zhung gen ki ti char gui tong mar chib ne sung. Kang zhung sa tu mang cui cha war zawa den bur cu ba di. San ne ti ge gen sui si ju ki den ci ta ji tu si mu che di. Gun sui le gen ne nga zam lin bi chui si du ba ta. Pyo mi ki nga shu lo xib ju xie nga ta. Gebe nga shu lo ngab chung nga ne sung lin cho ba ti. Zhuang qi gundin tuan zi li lo nga ne ju par nga ru dan di. Za tu mang cho ki ngui su le ne le che di. Nian su kya wei kum tab ta ne min ji tu tu mne. Gen su ngui ma kur gu su mi ji tu tu bi gen ne che ne. Yung bab ki dong zi gang yu. Sok ting gen ju pion chung yala gong si dang wei ki su ji ta. Ji kip ji nyi le. Wen gui wen ki. Sok ting gen ju ki xib zi cho bi. Pyo yi ki tuan wei tan sung zi che di. Gensui longwe ki kipen topken zo ne ti lo gyeju men che le ming ne. Rik jikbe jirdan nanbe gensui genju ki tuan zi chu ju ken ki ngui su lin chokbe gensui ngui ki bo chan ti. Ngui se tuibu tor chimba ti. Gensui ngui ti subu tang shui ta cowar gensun chi gui shu ki tuan cim su nubi chi shu tuan bar che yu ji ngu chui che yu bishi. Xiamliya Mutu, Sartu Gimido, Sartu Xingzi Xinbur Xiebar Zun Xibti Senangshi. Jikib Shuchi Xi Jinping Ki, Sartu Ni Pige Lanichi Qibi Guishu Angtambuti Yinxi Songyu. Kangchung Sartur Cuna, Gamuti Ni Chongsib Targel Gundi Dungata, Xingzhu Bi Cuan Leksu Dongwi Sirki Dimi Dabushi. Niwe Lu Xierin, Sartu Chongsib Du Dipsu Qidani Tunzi Chinchung Giparta. Tuan ki nirgung ne, cuwe dawar gyungdo qingbe par, tardu ne xie na, sar par di ne chungan xik di. Sar du tuan kyu qibe le tuan bi pian zhe ngui yi bishi. Sar du tan pike dong war tong me tuan ki qita gak zhu qi gui xin. Ngui ma si xin dip gup, ke tu dip gui ba ta, lu ka zu gya gui ba zuwu nyam nyong le ding gui. Ta jia sun san dip su ta. Sajie lu jor, chu chun chun ta, xing chu jimba so yin lao zi, xing nan ta mokar kem ne. Si xin dip gup, xing zhou bi ding cu, ti wue qi ru qin yu. Tinga, no lu su gup, gung ga xia xi jia ba ta, yar ga jim ne tuan ba zhe yu. Ta jia chu kang tu so ca ta, sen zang ngon ni, cin ri tan tuan bi jim go so gi qe dap kip de dang wue. Zhou ba mang bu xi ki sim che chung tu qin yu. Sardu ni sui gyun torwa xik minpa, la zi sarwa di ni tingi tuanki chui ki xin cha si di. Namchu gu gui ba ti, cin ri tan tuan bi dipzu le gyur war cha gyu ti shi. Sardu tan pi ke dong war, la zi yang mang cho ki jam to ki gui xin. Sardu chong si du gui gu qi shu ni tuan mu ta chui qi bi tab si ti shi. Xing le la zi bi chong zu tan mu kar gyu ti, dipzu tan, so ca, rim gu jie qi tan lab yu. Xing chui xing kar dangwa ta, mi mi namchu zarar dang xing. Nguan che bie ti, mi shu le ding gui bie le ge ti ta. Ta cha mi shu chun chung ta, ne le min bie guan ne zhu bie, tab xi yu. Zhu zhi na ge zha bie ta.